gen pri ki se liberté nou pou nou choisi. 1000 goud kapab bay manje, on sel manje yon matin, 10,000 goud kapab rezoud yon problèm pandan yon ti tan. Men aucun nan som l'ajan sa yo kapab achete 5 anye de vi nou. Alors san van pou nou pran pou nou tann la men ve l'ajan sal sa, l'ajan ma di chon sa, gade kalandriye a. Yon jou kote 1825 jou, epi sonje, yon bulletin dure kelke segonde nan men ou, men konsekans pou ki es ou pa lage bulletin sa, yo kapap travesse yon jenerasyon. Kan pep la, Haiti leve kampe, nou di, patriote, leve kampe, fè sa dwe fè pou Haiti kapab toune. Yon Haiti diye souveren kote ke li bon, li douce pou viv avek lot Haitien pareyo. Vive Haiti!